0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Kei mea mai ke tau pokalama, koe osongo osimaha mini tene valu mi he wha. Oku kaufokeni he hangi kot mea na tau lavga ene nai, tau kamatan ke hau ke sama, kamatan ke osia. Na o lava tufake i he wike kuosi ai final loko i ai, grand final loko i ai liiki.
2: Group 20.
1: Group 20. Na e maari, kaufokeni hai vai nga maari au pito e aho.
2: Aonga e totongi koe fo i tolai tahani ma he, he geiti, he?
1: E ki ima mafa kana.
2: Tu ake o tolai hongo ful? Na mei kamata e whakawhiki ki he geiti ka ko pehe ka ki tolai pehe ni matuku. Na e Nae, tu akia he interneti, moi peisi koe group 20, koe huu tolai hongofu.
1: Ka tahanima matapaa.
2: Hua te he matapaa, ta me tolai tahanima. Ka kouki maa hene, ama toko taha kou, tuko he matapaa, pa kouki maa, wea ke peat, ei, oku asi he Facebooka, uk tolai tahanima, uk tolai hongofu, ka koia. Io, maa lo, maaria e vainga e reserve grade,
1: kau foki ai me tau kau he tau mari apu na malu pe yenta i
2: foi aka ye foi aka
1: aka ka o se taimi kau he foi vai nga mari apu to na fanu ta no apu ta mai ko tim ko ya na ron tra ko tim sai pe na fu sai apu to
2: i on na sai apu to na to la na ga u si no fe feka
1: kau fa mo se tau ko ta i mata mama na ron tra ku vela ya Kau harus sabar tu nak gila.
2: Iyo.
1: Kau tak mungkin bisin olah lahir kau memeha. Kau ikut logo saya kan auto lu eh.
2: Wah, yang eh mah aku pensi ni tangke.
1: Kau memeha kau saya kau palangi yang nak kau pakai pun auto kau nak kau ilir pun auto.
2: Fiti eh. Pernah fiti moy Waratahs he? First grade.
1: Kau ini unlucky aku tidak tahu kau Waratah kau tak mahu buat fikir tahu kau dekat tong aku ingat tong lahir.
2: Tahu tak awa?
1: Kau mai fikir kau. A ke poku kau poku fe fika kia
2: water technician go we go water technician eh
1: poku unlucky up to eh ko ka ka anga pia vai ga ga ta u malo ga ta u foi
2: mon
1: na pepe te na u malo esa puta vai ga ta u kau de ka tonga eh fo sai au pita u pita ka ku fa ka ka to ai vai pita mi malo he ti meta ha eh
2: ko fa ta u fare ko fanong o kuki o se ko en final o ya ba kita e va he ta ka va nga o kita e ta e va he e ta ka nga we ka va nga ko he ta ki ti mi ko e war talk si fuck off
1: ko tele lo ni we mi fe ya ke fanong o ai
2: fanong o ya me ngutu ko ta ma war ta
1: yo
2: ke taripe Keitaripe, ka koe ne si fafoki peia ki tonga o keitaripe. Ka oku whaka ofa he wha. Toki ira pe awia he foi weekend koe ia koe ka Waratahs ia oku nau hau nau tolu ia oku eke nau visa ngawe.

0: ka fatai moe fea moe mea kotoko ya. Kwa fuki hapa angai aka pulu.
1: Mm.
0: Ki totongi aki fulu wa manoko
2: ya. Eo, so la ui aka ko, sika yanko.
0: Mm.
2: Ka uri, uri kwa yanko na work visa katoa. O mai koe mi fisi.
0: Koya.
2: So koe, uhinga ea kwa upehe ai peko hea uhinga oku, oku, oku si upehe ai kautama ya tautolu he Waratahs.
0: Koe kautama kwa upehe. Anga koe iloko aku. Oku faa humai na tole kautori, she's no pickers.
2: Mm. Eka otama fe?
0: Kautama pehe. Hange kolo au kapai hafo itoko faa visanga aue.
2: Iya.
0: Elaba pifoki, ukoi kia wilo pukumeo faa iyen kaupe ikai. Kare te lapa pifoki natoe kau faa mako ya oma ena kaupiki. Hafo kia visanga aue foki ai she's no pickers. Pero hape nato vai nga munga aue.
2: Iya, mon.
0: Kwa kawe mea taha elaba e tau kau unge.
2: Iyo.
0: Kala paka pulu o whahua tuke kau. Hawe mea pehe.
2: Iyo, moonio lao he naka whanongo na e koe ki community koe I Yanko na nau hange koe nau tokon ka atoa pepe kia hanga aue na e ia e kautama na e lava e nau visa ia e kautama na e kake lava pe koe talamai e tama koe me Yanko ko nau tolu koe na e kake ia koe hanau ngawe hanau visa ngawe na e ofa pe community ia nau tolu na uo ngawe sima.
0: Mm.
2: Because ngawe cashback and I see lava pay na mo ui.
0: Yo go me go lava pay of five me go to go ya. Ka go hange go lava ka ni lai. Na ton ki tau ngawe ao nga ki pa e lava. Hange go ni go kau. Kau se no pickers ka no ha go ni go ki ala money ka pa te pe. Lava pay ale ai ke hu mai ha fo to go wa ka pulu to go to la ka pulu. Pa ha bun ha bun ngawe ala money mo vai nga. Kau nak kau yang meja tahu tuan fikir fakau kau kau fikir yang meja alih alahnya.
2: Iyo. Nak os no fikir fikir ni he tahu kau ni mahu kau Narendra kau group 20.
0: Kau group tu tahu itu.
2: Group apa? Group taha group 17. Iyo. Group 9. Kau Narendra. Anyway, kemana tu efek tim kau ya? Mereka kato pehe kau
0: Island. Kalau kau hau ya, kau hau minusila.
2: Hau minusila. But siapa nak hau pe malah efek Premiership?
0: Osi pernah fokus.
2: Osi apa efek tim ia kau ya? He? Tahu siapa si Fefe?
0: Ika nana kau pe grup one or?
2: Group 20?
0: Iya nana grup 20.
2: Yeah, he nana final oki mea. Ki hetogram. Iya. Iyo, ospe for season go ya, but now puri ai pe. So it'd be interesting get tau siyo, because hai mea e hoko ke Waratah, he tau fo o, he? Ta fo I fasi hoko. Anau ani ta kaha uko ya, ka fo I fasi I alam. Ka ataki atu pe, manatu oki kai ke fu usai, e ku lea whakatonga, pe te kovi ange pe, e ku lau whakatonga. Anau, pe koen, Loa mawa enu matanu tu ta e tui matro ata. Anawani hota kahau.
0: Anawani ki hota kahau.
2: Gwanda.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: Malo mo mo ke me amake taure tio.
2: Koe. Malo.
1: Koe. Tau koe ako koe wau kapu. Ai matematonga pe ko tauri ki. Mana to ifo koe fo te uyo ke matematonga ta. I mean.
2: Se se ko palo pale maia. Oi go ila ia pe ka hinga timi. O ka o go he tau iro ka to ape koe matematonga.
1: O hi fo ki koe ngahi me afuka poto ia ka tama koe na no hanga o.
2: Ka hinga timi.
1: O ka ki ilo pe ka hinga timi.
2: Ai ke ricotti ata foi le tio coeni o ri ki tonga spoti ke na ilo se ka me aku hoko o ku ke ke fuma o le o ku ke ilo e ko o hinga ko na liri wai
1: ko o hinga ko na liri wai ko fu ko fai ko na fe fu si aki ko hingo ana le sisita fu ke hingo a
2: i o
1: ye ai ho ya de to tahana le sisita ya ko ene me ai a ana
2: yeah
1: yeah yeah yeah yeah yeah O kare ko tata hai ton kini ngao e ko tata ko tobe ngao e ko pagini to tongi slini pe kore ngo fu aki ai. Pe anga ko ilo ko ki ai. Pe a ka ka mate ma tonga fo ki a ko pa no ga ko mi a bem tu in na fo ga fa aki he.
2: Yeah. So ko ke to ton ge la ba ya o ga u we go like hangi ko trademark he.
1: Eh, you hanga ta ma trademark e mate ma tonga.
2: Unganga ko.
1: Ka hui foki ko me ko toko pe foko ya ko pe foko pa.
2: Business. Yeah. Business. He ko mo ko to ku to ton ku ase ko matemato nga ku ma wani ki to ton ke ma permission me yai.
1: Ma pa de to ton pa ki.
2: Mani ki gati.
1: Ko ya. Ka ke ka ko e ta u te mi liki o ku ula ki ta u mo ingi lane a ta fitu o ka to pa e. Ko fe ben ko u ke ka u pe ku ta wa o ke u ke ula ki o ka to pa.
2: Pave areta un.
1: Pave. Con ospe ko ya countdown level me ai. Ki ata fitu i pes. Como do con o ke ya ho mo sireni bo mo ko ilava o. O me atu ki pes o mama ta ta va inga. O na nga lo ki to ata ki falan kulukula. Mhm. To ata ki falan kulukula ta ta kai holo mo ye mala ai, he.
2: Mhm.
1: Me mala tu i pe ta u wow cup ko na fagi, he. Si la kon ko e. Ato o si.
2: Iya.
1: He.
2: What's your favorite type of fear?
1: Oh,
2: fa. Nef penai fa ife.
1: I don't know if we woke up on a fucking new sila. Sea of red, go up with Hagan.
2: Eo. Eo.
1: Kabu, kabu, forget him, mea.
2: 2000.
1: Mea forget me. Sio kai ko a Aselian usila. Kau gi maman ko toa, eh. Mea, pake informatala ko na ko e kau vainga. England ni he.
2: Teke ya ka fans ya hangi ka fans ko atonga.
1: Longo a mo hiva mo me ko toko ya he.
2: Foi pe ko e marohi ke ma fan na peke kai.
1: To fa mo ngi peke po e lava pe pe o ki fai mai ai ma fan na ko ya he ke no mai va nga ka ki me fuka selia ni ki va mama o. Mo ni pe o ke ka tonga i pes. Eh, ko tu i pe te na u.
2: I think eh os pe ka tonga ko a pes ke foi va nga ko e.
1: Te nau e fuka kulokula mala e. Kau he tau e maari au pito. Kau tau tipi kena a tonga, tokola he au pito kau reka. Tamaiki, ok aluhake.
2: Ok teke announce timi.
1: Ok teke announce timi, kau wasi ilo peta koto e anga koe fotunga timi.
2: Iya.
1: Tokola he au pito kau reka wainga. So kua adepo, malo he rusta.
2: Guys, roosters, we're in the final. Kolo
1: kini, he.
2: Daniel Tupo.
1: Ah, Daniel Tupo, man, is
2: unreal.
1: He's a giant.
2: Kalapeta. Kalapeta. Ui, mali e chooks.
1: Kone to e toha kai pulu ki o lunga kai puna ki ai o ua.
2: Hange ea tama EFL, he? Ene ngahi puna hapo pehe. Ai mune fuloloa.
1: Sai, au pito, au pito.
2: So, go e ulaki vainga i Perth. Kone nao vainga mo hai?
1: Vainga mo Inglani.
2: Vainga mo Inglani, iya.
1: Vainga mo Inglani, Perth, he? Kau he vainga... Hange ko ito fuka foki mai foi semifinal logo na nau foki ai.
2: Ah.
1: In usila, eh?
2: Yeah.
1: Kai ke he. Ako usai, opi ito ko tau ki senta ai ni ko e time rusta.
2: Mm-mm.
1: To ia, eh? Kau ia. Kau ia, kire ka vai ngamari au pit. O mai ni pepa mo ni. Ko sa hefo e hingwa ni tamai ko pau.
2: Pau?
1: Eh, o tonga pala ko pi e u. Ka ko pau ona hingoa ona, eh, tupo.
2: Tupo.
1: Tabu, eh.
2: Se una pehe ko.
1: Ko fa ni fo ki au ki ti one ko ki mumea.
2: Ah, io.
1: Ai, le ka ko ito mo. Io. Tama si ia tu fino ki ti one.
2: Te hu, well, they reckon go for e e kau he kau tarifaki ai e te huange ko fa na we a jono poare tata. So te huma fo iho po ate eta.
1: Oh, ki loto kolu. Okay.
2: Ki tamasiko ko lehika. Na upehe e ko lehio ti kataha ko ene vainga.
1: Ia nai vainga pehe. Mm. Pa wila pa vainga ife inglani?
2: No, o ko teo ke yang. So oh. ko will ho po ate. I think ko tamaya ko ni oku kei ta u si au pito pe ia mahalo ta u tahaiva wa noa.
1: Pa kusai upito e ko ya tau ki ile kata hawaii ngamai mi waria he. Ya kala si mai.
2: So if we predicted team go a Tonga. A Tonga go mo England ko Tolu Koula. Sione Katoa. Rob Toya. Leka Halasima. Daniel Tupou. Isaiah Iongi. Isaiah Katoa. Aaron Fonua Blake. Sonny Luke. Stefano Utu Wikamano. Haumore. Ola Kautu. Kahu atu, kira uhingwa goni. Kuri kefu finefiu yaki, Jason Tamalolo. Kwa fwe tato luya. Patari faki ai, afainu, foketi, fotu wa ika. Frizzle, kaya frizzle. Kaya hingwa paka siamane, fifita moho poate.
1: Ika, kwa tamatonga, kwa kusabi nirwa inga.
2: Kwa
1: kwa ngangu mea, kwa tola hea upita tamaki, kifiri mea ihe. Kwa ngai kesi afayako mo ne kau tokoni.
2: Mm.
1: Ya ngako fili timi mo me akaku. Ku sai opito. Sai opito.
2: Ne se ke u ke utikite. Oku ke World Cup e ata la kamata he tikite ata la tahiva. Ta to tong ta la tah ni mata to le hu he saula. Kau kei say your prices.
1: Kau kei malung ang e tau final lo tau tono. Kau pula kan kui final lo kui buan noa e World Cup buan.
2: E foi puro e. E mo foi familia taha so foi yongo ua lalahi mo yongo ua iki. Tala e faa hiva. Kei say au pito pe ia ke kau tonga.
1: Say au pito.
2: Say au pito. So whakaseo ato mo tikite. Round 2 wio kufai koi sene mo round 3.
1: Kaya kung sene ko tuig ko sene tola hay upit ka tonga ay pero pa phone malay ay hindi ako yah.
2: Eto ko lahi sene ay fui pa inga ko tonga moha amua he fai ki competition niya pero hay ukulahi tahan na ufuka ukamata ke ki tatawe ka uha amua mo tau tolhe. Tasyo ko ay kufifin ni he fai ko ha akapulo ukamata na tonga na fai na ulaka mo niya. Oya
1: pero tau tatau pero na tol.
2: Eh?
1: Ngem ya tatau pero ko ka uha amua mo ka tonga ako na ko ha ubi mita fa kita.
2: Ta fak pita.
1: Eh, baka kilo tamako ke fala ka tamako ku pa upe kina o lo. Eh.
2: Ko ia ku pada o faka of ofa au pito peta o ia ta. Ka ha ringa na tau me afuka e ta ku osi. Na fa e wash party he leagues club ka goi komana tu e pe ko ha. Na fa
1: peta o ha mo motonga na fa
2: ta
1: osi. Oh. E na fa pe na tau.
2: Ko Pacific Cup.
1: Ko ma tu fuka na alfu ke World Cup fu ki aki me aki. Ke England ni. Patukia uko ni.
2: Iyo.
1: Kaike heka koe, iyo kana e tau atonga mo hamboa ko ngilai fai whakataha. Sio tau, sio wainga, eh. Mea kotoa, kakoe ni kifuki, eh. Koe a koe, mahalo pe u mouki I. Fofono mou te linga hai whanongo mai ke tau talano ka pulu kaike. Te tae te fifasi hoko. Mea DJ Sake, mandui fuko DJ Sake, oku iheni I tonga tei. Ko DJ Sake pia mwe hani ki ihila mai.

0: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIAFM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 2MIA FM.
1: Mä haluan elelei. Toi, minä tiedän, että haluan kev nimmä. Mun fanon on mäkiä tongan talk time tau vale 95.1 at 2MIA FM Studios. I kyllä fini.
2: Nä takki kosma ko DJ Sake.
1: DJ Sake.
2: Aho tonga.
1: Ko iya. Ko iya.
2: Tapoe kamata ko hono promoti ko. Hono promoti ko tau mea. Hange ko lau fata tau ko lau. Oku hange ne ki lahi fitu taki mai kako e.
1: Oku ko e. Oku promote e Sake e tau event ko e isene. Aku tokolahe kau fetu utaki maya mai sene fe kau aki mo tau tonga tei ko ni ki ku fifi so oku sai pe oku sai he ko oku maheni oku ko ko maheni ko hai foi lea familia aka kai mo DJ Sake una ilo pene u fasi tau tokon ge Sake tokon ya Sake ke tau tol win win tonga kotoa he
2: au pito.
1: Iyo, so hawa Sake o ta he tonga teiko aho novema, aho tokonaki novema, aho fitu a novema, ulaki tokonaki kotoa pe i novema, e whakahoka e tau tonga teiko i kufifini. Pea e te ta pe mo DJ Sake i he area hotel, he Stacy koe i mui, i me he waha a hiva ki he taha ua, he fiafi tokonaki koe ia, so tau ok. Ke tonga tei, tau o seo he uwhaiva, tau o kai ke whone tau kete, o speia tau kolosi hake ki he area hotel, e tai a DJ Sake i mui me he hiva ki he tolu. So, sao, weh, hiva ke tāua.
2: Hiva ke tāua. After party ho kia, eh?
1: Disco pia ki he tolu i tua.
2: After party, eh? Koi aku whawhia atu pe ki mu tolu hono koto kotoa pe, kau tonga kotoa mu whanongo mai ki tau pokalama. Mana tu tau aho tonga ko aho ko tonga ko aho ki tonga ko tope
1: tonga ko tope
2: ta ko tope umi amai fadi ali ai tamaiki na ngai faiva kuwa ko mi ko to ko ia
1: tamaiki pe ka u kakaila la ko ata ha pe o guna o fieha o hiva na foi fasi pe ko ai ha na foi ta volunga pe ka tuna o ango fakari ala nge vawe new. Ha mea pe, ko hea celebrate whakatonga alama?
2: Whakawhiawhiai.
1: Ko ha mea pe ke lawa whakawhiawhiawhiai a e culture tonga. Ko e tonga day, that's what tonga day is all about. Pea koe mo oni ia, koe koe ha tonga day ia a tau tolu. Koe tonga day a toko taha tonga kotoa pe i he Riverina.
2: Aupito.
1: Na matala noa mo lolo ki ai he wiko osi. Oku pau pe, poktau ilo pe oku nei ye pe ka tonga ye ta ko si na kai kina wa wange ke tonga te he ka ku ko monia ok pau ke faka hoko ataha ai tonga te ho ke ai ume faka pure anga ke kaunsolo ok fie ma he we ke lava pe ta o at ke pa ka o set up ta uteni so ok pau ke ya to ko taha ke na
2: anga o fai a fetu taki pe fai fe anaki a fe ho taki
1: ko ia
2: fe ho taki fe ho taki ko ia ko
1: ia pe ko Riverina Tongan Community Association ia ka ko ko ha me ia atau tol ko me ia ke hange ko le polo kala ma le tio ko ni ko le tio ni ia ke la va share information ke ka kai tonga he ka pau ke ia ta ke
2: na fa fe foki a fe ho faki. Ana ko ya me.
1: Fefoak.
2: Aki.
1: Oh, aki. Io, aki.
2: Ko ni wafoko fefoak. Ka kuro tonga i tonga ia.
1: Io. Kai le le siana.
2: Ka kuro tonga e la ti tonga.
1: sai.
2: Kau kaya aho nai kau yang kaya kau kita popo talan noa kaya ngaku ya kau oi angai phone ngai huki tamate afi.
1: Iyo.
2: Kau hifu mau ngau tapi mau fio faaki ya kasela. Kau kaya nih aku pe hafaya buka rescue home ya ku alu ya.
1: Iyo.
2: Kau kaya kita ini hiko fa talan kaya ay mau tu kau fa alu noa iya alu. Kau kaya kau nih ngau fuga anak ku pau ke alu ya. Kau kaya lama ngau ya ota off.
1: Iyo.
2: Ota tau pe kau ya. Kau
1: ku iyo mau nih apito ke tamate afi pasti nih hawe kau polisi. He we go osi ke oku lai pe u fainga mari o mai ke he kau ailani kotoa ko me ape ke tau ke nau ilo information ko e oku tu fata kai holo ke lava fai hanga we me ai
2: ko anga ko tau sio ko ke tau anga ko tau hau ko me tonga ko ko ki aseria bu ar ki nusila no hafu ar ki nusila ke tai mai ko e na e kaki fulo ko lahi ha taha e ne aipe kau island he policy mga efetu kwa nakare ke life efe taimi ni ku lahi ku alha kare wa generation ko na nau tupu hake ko matu ke waki generation na hao ko mi pa mi ako ka peke ngai matua ngai matua o fai tau piki mo mea he o alha ke hao ko e nau faa nau ko taimi ko alha ke nau fanga moko puna ko taimi ko e mo fere ko e nau takta alko kume ngai ngawe e lava pehe faa nau mo mea he kako ala kako ka moko puna ko ko kalas ko na ro mumu amai ko na tolo te na ala kako alu takai holo na ngawe ko taimi te tau sio to ki lahi ko ka island kai ke ka ka himbe aya ton ke tau ko to ngai ko tau to kon be mo ya ke community community ko tamate afi community ko polisi pu ke melino
1: so lesio ala lesio o volunteer Leslie ko aku na to ko spend in the training we ke hongo full alu ya ke volunteer ke SES
2: ko ngai me ae ko ngai toko ni he ke
1: ko sio ya ko me ae ka tonga ku ke ke fu o ko ke fu lata ai ka si ka palangi te na open to lo volunteer ko toko ni he ko ka tonga ai ku la hanga pe tai mia si mia ma ma tai mon he
2: ko fu ko ngai fu ke tau pe ku ke ao ngam mia ke la hanga pe tau fu ka ka ko ke tau mai o ngau ke ma ho se ni
1: io pe ko ha me ma me yai ko ke ma ha me yai ka ko tokon
2: ko tokon
1: tokon ki community ko
2: i ne o ke iva he ko to pe ka o me ko logo ya ne o me ko ma pe ki iva he me pure anga mo me a ka ko ki ma o ya la fe fe ka ke ka ko fe to kon aki ko me ma o inga ya
1: na ke fe ka we ko si we can go si na ke hen
2: ya na ala jo ba inga he me a
1: he to kon aki
2: ko na ko ke ne to ko ki mo atu ai na mai vei Gold Coast
1: na maha mololo ko he wi tokonaki ko osi ke kamata ko ele tio pe maha u papakiu e kau presenters he kau so presenters mana na toko maha whanoa ni manoa he maha whanoa pe mai e loro ko he kakai ko eni pe tau kakau kuia na uso he le tio and she goes oktotong I said kai ko ka volunteer ka to was you ticket ye ko uhinga ya ku ka to ko lahe ka volunteers o ke ma ha na me a me ya ka ko to kon ko ki community
2: kai nga tai ku ke fetu ta ka pe ka ta happy to nga pe fe ma ke ta ta fo hiva te la ba po text mai pe ta ma ke fika telefoni ka ta fika telefoni
1: ono hiva ono fa taha hongo fulu tolu tolu.
2: Tolu,
1: koia.
2: Ta maki tato fui. Fasi hoko ku atu me. Ta ifakarai kia tu ya koe. E sen ni e vau mapa.
1: Kwenna.

0: turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Malo lei.
2: Malo mogi. Me amai mo mogi fanongo ma ki tapu kalama. Koe, ki yong ongo pene taha koe, ko oka topa. Me au ulua ki ke au tolu noa oka topa. Oku ke ave veve ai ke tipi. O kake totongi.
1: Mm. Tipa kuifi, tipia tabogan, mwa tipia yenta.
2: O kupata, o kake totongi, fo imahina kakato e taha.
1: Na ke ave, na ke fetuku veve whaka osi anefe, totongi.
2: Na u ave totongi he mahalo koe mlawana mahina e ua.
1: O kufiha tai minke fo i taulan.
2: Koe treila na alu koe na e pangato mwa futupu.
1: Sigi he fo i treila pe taha, he?
2: Taha pe ya.
1: So fo imahina ia koe ni for free.
2: Free au pita whainga time with time ko tōpe te ke aulau time ni tonu kai ki tāna ke ai ngahi wewe lalahi whau ke trailer o avelewa
1: teo ke whai aha oluaki
2: so toki lau kone ke trailer ko toki mana tuiha ke nausau whaku e-maili na e-maili mai e mea ai tamai ko expire e
1: lexisita trailer sai peia ho mana tui time ni. We got to get Manatu or Lolotonga Lele at Ki Tapa again.
2: Oh, you want to get to Fenga again? Let's see Tauke Kahao. Kalabak Abeven, Apuka Police, Kamoa.
1: Koya. So, now we got Police, Kodere Tai License, eh? Or expire license. So, go ahead, go Tama, go Abat Kai License, Ki Tama Police, Talamaya Tama.
2: Expire how license, Peko
1: License.
2: All of license.
1: Pema e siana, pema e polisi. Ke ilo ko os expire ho license. Ko e mo on be aku nei kei ke umanatu ie e awe. Ka ku whaingo fua awe ako 1st of September. Oia we whakapo, i kai, nei kei, sorry atu na e ngalo ia. Alo e polisi, lue kene ka amanatu kuna whao check apu he ka ahe. Foki mai e polisi a os whakapo awe ako license ie itaneti. And he let me off. But it was lucky. Go lucky out pito. Mam go ni mine follow for ya cow please. Ka ko so I okatopa.
2: Ko so o ku hawe go
1: weekend ka sa pat ka hau.
2: O fi ha ko so. Al pe tai mia ki mamma fa.
1: To la ke ka kai la lahi to la tahanima ka u pensonito la nima fa nau nima ke ta u tahano to la nima ki la lota toton. Ka ko sa patepe. Sa patepe lele ai esa uo kwe ke te lele aho ua.
2: Wahalo ko talo eni mbanao alfa mwimu ke sa uo ma osin maha ka tawe ni ma peka tawe fiha e. Uki ima mafa po tau maya afo ki un.
1: Iyo, I think oko si ya oe u rides tai min ke tolai hongo fulu. Ke foi heka. Time go e ko manatu ke tolai fa, tolai tol.
2: Ko manatu e mena tolai ua. Tolai ua e. Alko he ume. Tai kame apete kalo heka tolai ua e.
1: Tolai hongo fulu.
2: Pana fa ange tamai ki ka mau ke hiki fuki pa nau. Ange tolai hongo fulu. Tolai hongo fulu ako e tolai hongo fulu ko ho feunga ia ko osi. Kai ke he? Tai mini ko...
1: Tai mini ako fui tolai biulan mata iok pau ke ave.
2: Mamafa. Maku mamafa e lolo. Maku mamafa e pensini ko mea ku mamafa pehe.
1: Oh, nai kai ke uila te hike lolo. O ku te hike lolo.
2: Una utu... Tāna ki tāna o maere koe ni. Nā e... Heka ke kā koe ane nai. Ke ku yuti. Ko sewe nā alo ki tamasi ane pōngā. Ue nā alo utu. Pā kai kio ilo pō e fihna ane utu ki. Aika ko ilo pō uwe. Ki aula ke e hui koe mea. O e pensini uki. Aula ki o lunga. Ki lalo pehe vai uaga. Ko ala lewa ke afea te pausa utu tolai te au. Tolai te au ko si fonu ya. Ikai. Utu tolai te au koe yuti o ke fonu ya. Pa ta tu ke kuta masih tang ko fi na ke utu ki me tamai to la di mano aku tang se ko ti di mano aku pe fon e
1: na ikai ke maha e ku yuti a kana ka maha no ko ki pa e ta ha mo konga ua ku pa ka alo o fagafon to la wa ngia mau ti solo Hei, kana ke sewe mea kona asko e Facebook ane afi. Ya e toko tahi kififini, na nau launga, na nau o ki he fale pensini koe he McDonald's. Na ke sike foi mea.
2: Utu koe ke yaha pensini.
1: Pea hao e tamai a ki tu atalanga upape ke totongi a pea. She did that in the air. But pe masi o koe ke koe no koe lome ea ya o koe ke ha o ha pensini a ki tu a. Ke kean pe mea pe talanga entia tene taha ke kao purisi. Pea. Talang vivine. Tak, ikaw po rin si, kanaw siya ke mea koku. So, ke kautonga, arupe ke pausa ko iya, kapaw ke desperate au pito.
2: Na itala maya, tahin na itala maya. May na uto, kukaa pa huwa awya heka ko ke mea ya kufo. Ifo ipape iwa ni alwa ke.
1: Ife?
2: Oka ke wila po kautonga, kata maya mele.
1: Bagay nako iya.
2: Nako na kukaw ay.
1: O kuikay ke ufalala awya ke fo ifale ke pausa ko iya, heve emektonolo, mo pausa ko i West End. Mo pausa ko i Lake Wangan. O kuikay ke ufalala awya ke kao metro. Lele pehe call server. He? Go manatu go lele ko ke WF ko i mui. He? Ke pausa ko i WF ko tu ko i mui. O lele at ki hebe pe maya niko. Kita lele ki fe. Asa ko lele ke alwa utu he Woolworths. Pape mea, kau ke lele ki ai pa kaki ke afe he Coles servo he, he ve evarapuna. Pape tau ikai he ku iai o ku wawsia o kuto e senite e faa ke he fo I lita. Mao atu, fo I discount na tola iwa. Tola iwa. Faka fone ka, ko discount ya na tola iwa. Pape mea niko, se ko mea ku hoko, ko more pensini ya ko ki tola pe ewa na discount yo pensini.
2: Na ito nuke talang eko ikia kaniko. Ko ilo ka unti ya. Kitola ewa kaitana kitola ewa ko mikitola ewa ko nuka o mikitola ewa ko ko mai e ya ko ko ki tise mai sin lahi
1: e tola ni manoa e io mo oni
2: e ko ganga ko fo ga save ko ka undia
1: e ko ni na ko alo eva pa ko si o ye ki ka pala ni e feitu ta mi sin ihe na to na tikite na ma ni ko ya to na to na tikite ka na to na to le ko ni he Kalau tu awak tata, kalau tu awak tata ekoini ko emi sini. Ni lu kere taksi ni teni sama halo hatu kota aku na uvahe mana tola uang iau sini te valu noa he. To sini te valu noa iya to penau tola uang iau. Alat tu tanak, te tanak iat mu fonu eku hen peki he koini. Peka peang ya niko. Area iya ok print pe tikite ok print pe ekoini ya he tikite he. Kakak kaya li etikite he kika paveve ko heta faak misini. Pa ko faya we fakasio pa pema eniko. What are you doing? Pa toya. So ke utikite ko sinite hiva noa he. Sinite hiva noa tala taha sinite faanima he. Pa ta top tana ke heo alo vete pema eniko. Oh, se ke haka mea me fakama. Ui ko mau ya. He ko paanga. He? Kapao ke loe hala pa ke sio ke atola nima o kutuku he hala teke pick up. Neongo pe koe fo I sinite nima e te au. Pe koe fo I pepa tola nima. Koe tola nima ipe. Para koe fo I happy te aku. Pe o pasa pe a misini aya nima ki loto vakai o kusfa koin pe.
2: Koe lo. Koe ta fasi hoko. Koe fasi hoko o kuta atume Island One. Kau hingga fasi fighteri apa kau?

0: ikai. They are the hard case.
1: Iyo. Eh? Eh, toki ilope.
0: Toki ilope. Something happened.
1: Go ya.
0: Pagkay tamay kia unafakamatala muha muha muha, but they only talking.
1: Mm.
0: But the silent one, it's a killer.
1: Iyo. Iyo. Eh? Moni opito.
0: Kung kau fukia kau eh may alere opito pa famalo atoy kia. Eleno ka ma Chris eh. Le le koya ko toko ni ko mental health ko fu ke fu me a eh
1: ko ia mo mental health my support ke he kapau ko os ha tafa pe a faka tu ko ange mai ko me fale mahaki o ya e kakayo ko ke ia hata ke toko ni an auto he so le le ki ai na service ki ai he os tafa os ma va he ko me ata ko me fale mahaki ko e toko ni hata ko nga ha na resume he so it's a very broad support service
0: ke tai me ko na e na accident ne ko hok toko wa ko back in 2000 he pe a naku ngau e lahi au pito he ku feinga tokoni ke tokoni on family e nai mau lahi pito ngai kau taha o te toki ilo ai o nau tokoni ngai mea pehe o tokoni he puri anga ngai mea pehe ange koi ni na mau o e waki ai mea tokoni pehe ke anga pehe kau mea koia kore fani mo mea koto koia ke puri anga totongi ai foi loki mo te ma ono fo ai me ko to ko ia mo ma utu mo me ko to ko o ko to ko di nga mi ape o ku malava e o ka o pito yo ka pau pe ga na e
1: io
0: na ki ia
1: to ka ko me ai ko o ku o ku si si e i lo ko e tau kakai he a ngai ko Australia ia o ku lahe support services
0: lahe
1: Australia se ko ku ngau e ke ok fa e na ke ke uilo au ia o ku lava e pule anga o mai hane pa anga ko e ko o mai ha pa anga ke hene ni ma ka e o ku o ku o mai e pa anga ke hene a kauni age pension ke mea ke lava tokon ke he whakotu koe rails koe i api ke lava puke ai. I mua, i mui whale malolo bathroom he. But now te whakatau mo ne sea sao, a whakatau mo ne sea ke heka ai. Lahe o mea tae totong. Me ape me pa pule anga.
0: Ka whake ngahi whangatai a ngai tau ngā ue. Ko hi whakatau tau tau ngā ue are very...
1: Tau fia puke ka atoa.
0: O ku tau fitoko ni aki pe, aki tau tau whaka family pe.
1: Iyo, iyo.
0: Ka ku kai ki tau hang whatau ngai, o ku iai me ai pure anga o ku toko ni ke kakai pe. Hange ka pau mau kwe kansa.
1: Iyo.
0: Don't be afraid to speak up. Eh. Hange kwa ki mega naka a Eleanor pe mo Chris. Tena lava toko ni mai, tena lava kumi puko hai. Ai ka taha tena lava toko ni o mai hao mohenga puko hai fai nga puke mea pe.
1: Iyo.
0: O ku kai mea ia tau tau tonga o ku ke tau. Oya tai mini tau pe tau ma.
1: Io.
0: Ke ilo ma he kakai ko te puke he kansa mo me ko kai ko me ko ya ku.
1: La he tokoni.
0: La he tokoni he.
1: Na mau mau mo lolo mahalo o sena fo i wike ua. Na mau ke lunch na faka hoko ai kulupu o kui ko e Kera Gateway. So ko na faka fe e ka Kera. Ke na wo ange o lunch two courses inu tai totongi. E Piccolo Farm, he, whaka ofo ofa, feitu na maui ai, iai mo e kau speaker, he, nau hau, iai mo tama a famous country music singer in Australia, alu mo ia kia. Pasiu, koi fwoi mea ia koi ia, tae totong. But toki ilo a wea na kau manatu ia wea, a few weeks back uko alo he mahina kotoa ki he morning tea e kau Kera, he, fai he XCC, he tu site, ulak tu site he mahina kotoa. XCC nau saute e ho upu kofi mo ho keke pa ke tanu tu iai mo u kau keres koe oku nau iai mahalo mo toko taha nima pa tangi mai e toko taha koe he turiki e ne tauhi e ne mari he whaingata ae tangi mai e fifine koe koe toka ngai e ne prata pa ko alu tala noa pa ke ilo koe ke toko taha umea koe ke o ngoi he
0: therefore Casey Nusila ko first kasi no ku ko ni tamasi lahi o ku heta o taha fitu heta min ma pagos taha valo ka ku paralyze me ko toko ya ko ke lava tok mo me ko to pa pai pa no se a mo me toka nga ipe ngo matua ko ni tamasi si o ku ma ke ta o ngo fulu o me da tau be moya ka ke fu hange ko toko taha ko e ka ke na matano mai apa di talamai kau pero ha si o anki e kuni talango no hoa kuhi kuna full time kia kena tamasi eh pa kuni ongo e ia o kolo he kuhi o ku full time 24 hours kia ka vale pe ku ma ku a tamasi he taha po iwa ku a eh ha ni me ai me as mo ko le tema fuli ko tamasi ku a eh pero tamai kau pe ha si o na tan ko no hoa ke na fakau kau ke ave ke taike ke ha ke kau tahu ke pe kau tahu na toka ngai eh ha fui a hoi taha he wike ko tarangi ai kau he mea ko ta tau tonga ko ki tau loto ke ai pia pe he he ka ko kau he fui mea ki ho o mo ui ke ke seek a help from others eh
1: ko ia
0: ke ha na toria ave tamasi fui a hoi taha he wike they look after for 8 hours
1: ko tarangi
0: Take out the Bakoya Malolo, take out our lunch mohai, but take out tapu, tapu, say tapu.
1: Pecoho mohi.
0: Pecoho mohi.
1: Mohifu akakat.
0: Copy a saya. Seek for help. Come before that tonga, okay, man, put tauma, utokoni, kiata, mommy. Come for utokoni, get the eloi. Yeah.
1: So maoni ho lau hena e koiki morning tea, Kara morning tea ko na ko talanoa ki ai. Na nau na yai fo weekend na ko fo mahina na ko alu, pe na fai na talanoa ke fo trip ki waka, he? Pe kai ko futa ko tokanga au ki ai, he ko ki ko kawa he trip. Na nau os e ke ange pe ko fie alu, pe tau kai tau no fa ke no fo tau hi ko fa e. Toki ila wi he fo lunch ko na mau ki ai.
0: Yeah.
1: Oku hau e kau kera ia o nofo moho fae pa ke alu moe kurupu ki waka fwe aho e tolu ta e totonge mea kotoa ta e totonge nofo na moho he pasi he ta e totonge moe kai moe mea ta e totonge moe ufotofota moe upolokalama na nao ai ke he kau keres na kai keo ilo e au
0: koe kau keres koe ya o fani he puri anga
1: iyo Iyo, but I can't get ilawe ko me a pehe ko foi me a ko me anok fa hoko ko hoko au ka feitu ko o ka wa we fa ma he ala ka feitu o ke ase pe me ka kai now ko fe fine eki but there ya o kona ku no fa to pay a pipe ko hange ko ki ongo ko ma he ko na ka ala ke aka pulu he wi ko si he ba ka hange ko ma pa ko ilawe ka ngahi e vai ko ni hange ko algo ki ki waka alo nau yo e vai e waka alo foi a he tolo tu ke fine e ki o no foto kotai ku fi he
0: o ya ka ke he ko ka foi ngai me a ki tau tau tonga ku tau o tau ma pa tau pe he ku faka ofa he o tau lo ku tokon au pito ke to kotai ki a
1: io
0: e leo mo bo na pito pe ko ofa ko ngo ma tu a ko fa e mo tamai ka ma tu ku ai pe mo ofa ka ko e
1: io
0: o ha ki kon ko la tala tu Aku tangan yang fan lau ke awak nak awi aku rest home. Eh, aku bye bye. Eh, aku talang talang atau nak pergi lautom. Kau lupa tengah aku time ini ikai.
1: Si aku.
0: Elakkan kau alu kau kau nafai apa kau tak offer ya aku kau fan. I'm selfish. Eh, apa yang kau? Nau lupa lautom dia have take have life.
1: Eh, os le aku kau fan now nursing home. Eh, os mau pergi umi ayah aku kau alu ke nursing home.
0: Kapau te tau ke mo yo au ki ai. Ma lo pe to mo ke me mai ko tai mi ko si wan ni mai ni pe me he ni ma tau fa si ho ko wa tu ya ke mau ho ofa.